Si Akasvani Itanagar Station na sirungul ko tagin program mo ko kila yun yung abin tamgay na si Rajiv Rai. Prime Minister Narendra Modi mo yung alu loong ba tour angkar dokula France ng City of Ibiham long ang chipaku o ka su G7 Summit nung pamga mo yun nung pamgayin ko ba lang mipado ko. So gama som Prime Minister Modi ni mi Ibiham loka social media post lu bin palinduku. So angkar ko su Prime Minister Modi ni mi chungo dogolo arenjane global isu dong riklo world leaders dadanga gama ko rorik birik sulari tiga dukuna la me pada duku. Ok India nga sustainable ok prosperous planet nga relensyon lang gaya duku ba. Uman nga ribang gaya duna la Modi ni mi.